0: Funa kuthamangitsa chitukuko ndera lapakati pa dziko lino nzaka 10 zikudzazi yomwe iyendetsedwe nkati mwa zaka za 2026 mpaka 2035 prozambezi ikakhazikitsa njira zikuluzikulu zodzutsa ntchito zosiyana-siyana nzigawo za Tetemanika, Sofala ndi Zambezia. Malingana ndi Jose Cardoso, mtsogoleri wa akafufuza kwa agensi ya Zambezi, pulani ikukhudzanso ntchito za ulimi zomangamanga magetsi mafekitole zokopa alendo ndi chuma chapansi pa nthaka kayakuti za migodi. Omvera tutili nkhani ndizo onjezerapo zatilemu tilowe mgawo la malipoti pamene Nowa Chirimampunga akuti mabanja okwanira 60 a mboma la Mwatidzi ali mprojekti yofuya nkhuku ndi zina. Iya idzo nkhani yonse tsaranitsarane wake.
1: Mabanja asikishite kuchokera m'malimbana osiyana-siyana munzinda Mwatidzi mchigawo cha Tete akupindula ndi maprojekiti a ntchito za ulimi wakufuya nkhuku amene ali ndi cholinga chakupanga njira zokhazikika zopezera ndalama kwa anthu amderalo. Programuyi ikufuna kuonjezera mwayi wazachuma kwa anthu okhala m'madera amene akukhudzidwa ndi ntchito za migodi ya malasha. Maprojekiti amenewa othandizidwa ndi kampani ya za migodi ya Vulcan adza ngati imodzi mwa njira zothandizira pakuthana ndi mavuto akusowa kwa ntchito komanso kuchepa kwa mwayi wa anthu odziwa ntchito kuti apeze zochita mthambi ya za migodi. Mbali ya chitatu ya projekiti yakhazikitsidwa lolemba lapitali munzinda Mwatidzi pamwamba otsogoleredwa ndi mlembi wa boma mchigawo cha Tete Christina Mafumo. Christina Mafumo pa nthawiyo wapempha anthu amene akhala ndi mwayi wakukhudzidwa ndi projekiti kuti ayitenge ngati mwayi opanga zamalonda poonetsetsa kasamalidwe kabwino ka zinthu zimene apatsidwa.
2: Usucesso desta iniciativa dependerá em grande medida.
1: Kuchita bwino kwa projekiti kudzatengera kwambiri makamaka kudzipereka kwanu. Kasamalidwe kabwino ka zinthu zimene mwapatsidwa komanso kugwiritsa ntchito njira zabwino zopangira zinthu.
2: Ida adoção de boas práticas de produção.
1: Mbali nayi anthu amene akhala ndi mwayiwo aonetsa kukhutira ndi kukhazikitsidwa kwa projekiti ponena kuti ntchito ya Vulcan kupereka chiyembekezo chatsopano pakusintha miyoyo ya mabanja ambiri. Iyo akuti kupatula kukhala njira yopezera ndalama programuyi ndi mwayi wokulitsa malondawo komanso kuthandizira chitukuko cha boma la Mwatidzi. Ndilokondwa kwambiri chifukwa ndalandira friji. Kudzera mu friji imeneyi ndizikwanitsa kusonga nkhuku zanga kuti zithandize pa malonda athu.
3: Para o nosso negócio.
4: Josefa João, o projeto é bem-vindo.
1: Projekiti ndiyofunika kwambiri. Ndinalandira kale gulu loyamba nkhuku ndipo ndinazigulitsa. Kunena zoona, iyi ndi ntchito yabwino kwambiri. Chinthu choyamba chimene ndapindula nacho chinali maphunziro okhudzana ndi njira zofuyira nkhuku. Pambuyo pake tinapatsidwa ziwangizo zomangira khola la nkhuku. Ndinamanga kholalo ndipo tsopano ndili kale ndi anapiye mwakuti posedwapa ndiyamba kugulitsa. Banja lililonse limene lakhala ndi mwayi mprojekiti ya ulimi wakufiya nkhuku kuonjezera pakupatsidwa anapiye chakudya cha nkhuku komanso zipangizo zina likumalandiranso maphunziro awakadaulo okhudzana ndi kasamalidwe ka makola a nkhuku.
0: Ya itu mabanja amene athandizidwa kuti agwire ntchito yofuya nkhuku ku Mwatidzi kuyamika pa zimenezi. Koma nkhani itu imene akudandaula nayo ku dziko la Malawi ndiya kuti ao

0: ikali mfutu kuno ku chibabava malingana na mbuya Sergio Gove omwe ni ntungu wa mbuma la chibabava.
1: Desde dia 26 para cá, no mesmo dia que eclodiu a cólera no nosso
0: kuchokera pansi omwe na standhatu za mwezi na malai pomwe damba kutsautsa wanthu ntendai kuno kukundu chikao cha chibabava sofala palosika kale wanthu atatu pamwewa tirinkulewa nkhalamba ibodzi na mwana mbodzi pantsiku wa mwairi na zinomwe padaluzika maimbodzi kuchokera pamwepo tikalibe pomwe imfa za wanthu ntsiku zino ni wale omwe ali kumafika chidapidwa ndipo chibwesidwa kumuyi tingalewe kuti ntsiku zino ndiwo pang'ono.
1: Mas que não temos nenhuma outra morte senão esses três.
0: Mafala ya ntungu wa mbuma la chibabava kusofala mbuya Sergio Gove panthawi makhatambira mphanda za kunyuma malamulo za mchigawo cha sofala zimwe zidakasungira pa ntsiku zapitazi mphimpha ire ya mchigawo cha sofala. Ndiye a vesere wathu ku chipanda cha matenda ku chifunde ili nkuyenda chikulakula nkhani yakuti mbazinji omwe ali nkumatakanyiwa ntsiku zino lakalombo koma kamayambisa nthenda chikumula sida nkhani yasalena mwanzathu otilira pintitu
2: aza umoyo ku chifunde mchigawo cha Tete azindikira anthu atsopano omwe ali ndi kachilombo ka HIV sida okwanira 190 mkati mwa mezi sigisi yoyamba chaka chino. Chiwerengerochi chikutsika ndi 16% tikati tifanize ndi amene anazindikiridwa pa nthawi yongomwe ya chaka chatachi komwe anapeza anthu 228 ndi kachilombo koyambitsa AIDS. Koma anthu omwe ayamba kulandira mapiritsi otambulira emwe ali ndi kachilombo ka AIDS kaya kungoti mara V chakwera kuchoka pa 2027 mezi sikisi yoyambe chaka chatachi ndi tsopano kufika pa 2640 pa nthawi yongomwe ya chaka chino. Mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa kuchifunde Antonio Jaime wati kuonjezera anthu omwa mapiritsi kwachitika kamba ka ntchito yayikulu imene ili mkati ndipo pofuna kudziwitsa anthu za ubwino oyezetsa matupi awo. Antonio Jaime ati mbomalo akulandiranso anthu ambiri ochokera kumadera osiyanasiyana mdziko muno omwe akupezeka kumeneko kamba ka ntchito za migodi pofuna miyala yamtengo wapatali maka golide.
3: Na verdade há uma tendência de aumento de casos e não só porque estamos a aprimorar também.
2: Ndizoona kuti chikukwera chiwerengero cha anthu owapeza ndi kachirombo kwayambitsa sida osati pakuti tikumwaza ntchito zoyenera ku anthu komanso pakuti ife tikulandira anthu atsopano kaya kuti alendo ochokera mmadera osiyanasiyana amene amadza kudzakumba miyala ya mtengo wapatali imene tili nayo kuno. Koma zachisoni nzakuti si onse amene tiwapeza ndi kachilombo amapitiliza kulandira thandizo la mankhwala ndipo pali ena pambuyo popeza zimene amafuna kaya kuti miyala ya mtengo wapataliyo amapitanso kwina ndipo satenga chitsamba chakuti kumena kupitako akapitilize kulandira mapiritsiwa
3: para poder ser feito o acompanhamento nos outros locais.
2: Anali mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa mboma la chifunde kusimba za mavuto amene akuoneka ndi anthu amene azindikiridwa kukhala ndi kachilombo koyambitsa sida. Antonio Jaime ati malangizo omwe aza umoyo akupereka midzi akuthandiza kusintha maganizo ku anthu kumbali ya nthenda ya AIDS.
0: Tatenda kuti ilya ku chifundo chibodzibodziko ali kuti wasa omwe ali patchero pafuna kuchenkha ndipo na kulimbana na matenda ya Ebola kumumbakhala kuphanza na kusana.

0: Maluleki, mpole, mngadanyusa ngozi ya kukoswe.
1: Pepa, ndelibe kukwanisa kuyimisa na ndhawe.
0: Maluleki, uyu ni jabasarino mwini ni mamudziwa. Tidashia sakari kazinchi kense. Pino kukumana na mafuto, ya ngana tandizu. Shikuru kukucherera moyo wako na wanzako abasa.
2: Kusuta, ayai kufumura foja na manguhala cha kuzunguru lisa urupi. Bimba punguza makumbukidwe munzeru na kutimizira mpata wa kunyosa ngozi pambuto za basa ayayi mimu atu kupunyika pangono koka kunga nyose ngozi kuna moyo wa wantu. Pakupita kwa ndawe jishitu jikuzaoneka padesha.
3: Aba yangu, mukudza gona lini, mukudzaibwa zvinhu zvense, mumbakhala mudakalipa, ndipo mukuenda mushiondera atu.
2: Natupo, Marta,

Ya kuta ifeo jabu ino tivu menezabe ntaizina timataya ukondedu hatu yedwa mapita tikuwa afuna kwa mapo tiambuye mu makala zoti mwalola jabu ino ifeo tivu menezabe tilola nangati pangibwanji ndekuti mu makala mukudziwa nwakenu mulindicho linga kuimba kwa praise umali. Posso dire bene veniva? Non se non occupando. Ivo!

0: Anaconda. Abuela.
1: Abuela.
0: Abuela.
1: Oh.
0: Anaconda ni. Adikira dikira. Kipajada choka atamanga kanyumba kani sasa. Na woso kupanda simenti yo. Nde mfula bwera ni kwe. Nde ridava imbira phone.
1: Kucho niko?
0: Kuna nakuti kunoko. Uche ni kanyumba kajakatani kagwa. Nde papita zaka tuente chakuti. Iwada ngotu zoti pano patu. Ndakwatira kwonkuno. Mapiki chawo mati
1: tumisina. Kumaka sanada kadikirira.
0: Ada esetsa ndeno ridakango vagwadira ngadakakala ku tidakango vagwadiro tinwe
1: muone
0: zinthuzi tala kuitsandise fitrani ndiyeno ajada pita mori nyumba palibe sono chimena la mwana anya mukira pano chifukwa mavambiri yoti mukubwera kwao sirudzo kuti kwachitika chiyani ngasindifando opanda zoonera ndiyeno akuti kubwera kwao arafuno dzafikira pano ndiyeso ine ndikwemba nanda alamwana akuti kuno
1: kuno hai
0: ndudzidziva hi
1: hai
0: ndenzi menezo ndeineyo
1: nanganga dzafikira ku sipo mpano basi
0: ayi sizingateke andi balalitsi
1: lokwa nanga somwe mhada kuti vasaru banja
0: kwa ndali kubacha
1: nanga kugira mtengwa
0: basi kai tuona ngatabwera
1: simwa tuona kafiru rizi kalabwa
0: abwera chabe
1: inde
0: okay diva
1: she mwari netsono mangani ndi olsoe mo
0: kwa mangani ndimene
1: ah zwa kwambira
0: ziko
1: tikumva kabwera
0: ziko
2: Vem de majito tavira migula mfumu kuti panse baje ne bamba pama bridge
0: mudatani no masuto mudapa ngapana mudachita
2: chibuda auri asafuna nthaku anthu obwera nthaku onje ochito obwera madziko vena vena vachi haisafuna
0: dere mudzakala chimwe
2: ine panopo nditumbulisi
0: mudzakala
2: simu nasiya zonse mundibwereke kuti ndimuona tsopano no Kwanza kuni masikipa siyo ndito mazimala chambawe.
0: Ayi. Achimwene.
2: Ni valeko ndito.
0: Achimwene.
2: Ndazirera.
0: Achimwene. Ayi nendiripe. Komanso nkhani zanuzi.
2: Kanyumba kachaka.
0: Inu ako katagwapo. Mundifutsa zanyu.
2: Kuti chimtengo chachangu.
0: Akuna bwera mvula. Saka 25.
2: Mpemere pano kupepe.
0: Ayi.
2: Tsapana akazwangali kuti.
0: Ndichani.
2: Akazwanga.
0: Ndi masunga ndi. Inu simudati mwakwatira kwamwe mkazani uyu ali.
2: Ache mwali msachitetero ka ache mwali inu. Ache mwali msatero ka. Ache mwali msatero ka. Ine pano.
1: Wodi wodi. Kwa moshe.
2: Msatero ache mwali. Ine kuno mudati kuno kuno. Ndi kuli sangazo anga.
0: Ada.
1: Sana mukanga na
0: cha. Aganga na ndi ine.
2: Ache mwali. Ndi kuli sangazo.
1: Aganga ndi kufacha akasi.
0: Magumba ni ndi sana.
1: Ndi
0: Kobe yindi ganiza mukuyidzi yachimera ngambi.
3: Oh, karada choka wakula tsopano.
1: Yakalamba.
3: Ali nimvi.
0: Iwo vakubwera kuno akutika yakwathamangitsibwa amagona migula ndi mwayo vezeka ali pano. Koma iwa adatimbira phone kuti nakonda nandi ati andiwa alenda kwatira. Ankaonetsa ana vavo pamapikichi. Tsapano pano. Aku dzaka kamira ina atindabatsa masiri pasi.
1: Ha thamukiso. Abwira kuno ndiyakumbuka wakaza.
3: Aguri afuna.
1: Afuna kaso wako.
0: Afuna kazi nenda kulitsa kaza zona zimani. Afuna.
3: Bambo chimera.
2: Ineo jambumu.
3: Pale anzanu amatenga wainera kupira kuso Afrika. Amarumiza zobvala.
0: Zona.
3: Amamanga nyumba. Akakaurali palivi amabwera kuno. Ndiponso kuliwana amena makala.
1: Amarumiza ndiramu.
3: Panopa pamene ali kuapirikisa anthu ku South Africa aizafikira mmanyumba mwawo. Ndiye ino yomudachoka pano kale kale. Muchira paraka seti zaka seti mulimweko.
0: Zwaona.
3: Panopa mdale mbakala areone kuti mkazi nakondani mpofuni kuti akwatiwe chikweneyo nakwatira muzuru kuno uko.
1: Ada
3: lipa sana rubanjo, vada iwa rubanjo kuno kuli mama. Kanopo, nasiyana. Kuna kwa ndiye ino mkapichiwa kuno pita South Africa, opanda chirupa. Mdalo ila pa, pa kona. Lilo lino kuja akufunsani kuri mdabu ila banji, akupirikitari. Mwasiya zonse kumweko. Mufuna uzapanga muna nduwa, nina kuri nifuna mkazu wanga. Walero, mkazu wanu ada kwa diwa panopa alinu wana five.
0: Zona
3: kurianga choke kwa mamuna wake kuriapo ramuna anga apirikisidwa national fabia ku South Africa sizingateke
1: samuna waonso
0: sabano muku amfu
3: panopa ana ano amene mudasia atatu waja alinzidzukulu
1: akalamba
0: komatswa mfumu pepani iwo vatu kufuna ana kondani chifuka adziwe mmene abwereramo ndana ngalole ntsika
3: koma
2: chumanjitwa chemwali msachitaje
3: chomwe chiripo chomwe tingakuze my difference uyo ni mlongo wano
0: ndita
3: sukuri mukhane pa nyumba umwankuru kwala kale pano mumulole mumulandire afune zake
1: mau mfumu
3: afune zake mumulole mumulandire chifo iyo chokachopirikiswe ala anali magali moto kumweko zampira anali nazo anali nchuma kumweko
0: amagoma
3: chifundo sakunzera mu
1: ngothokoza kusada msije ni mpini
2: ukuwa afuna
3: akula dada akula kula dadi ukatamba tambo zyanga nakumwamba ndiye ndo mmango khala kumweko sakunzera zokumudzi panopa mpofuna kuti mupire kwa mfumu akupaseni maro muyambe kulima mukwatirenso mkazi Ayambe kulima mpanje, mai, ayambe kulima mpanje, pata kati panopa.
2: Mundisiye kuni
3: mkazi amupeza. Kuri iwo wasara choke bure. Sama tine mbere makara.
2: Mundisiye kuni kaya miezi ngapo nizije bokoma pano. Ngati muone mene nabwerera muno tsono.
3: Chofunika abakulandirane.
2: Ngati nkusesa nizi kuseserani zino ndizino
3: zitandiza. Kamverani. Ku South Africa, amena mbiro South Africa, sama biro kuri amakagura nshuti yabwino ayi. Wena mkumunda, wena maweta nkalamba, wena kusambisa nkalamba.
0: Kusambisa
3: agalu. Kusambisa agalu, mda achona kumweku. Sono mabwela kuno kumuzi, nchofunika kuti amfumu akupasa ni munda.
2: Yanga ni masambisa mkumba.
3: Nisuko mkabili. Mpofunika kuti amfumu akupasa ni jani, akupasa ni chile, mulime munda. Mkazi mkamba kulima mumpeza. Kifuka, mulirimu.
0: Ai.
3: Pofunika kuti mbakhale kwa chemwali wanu. Siri dana nawo anthu abwera kuchifwaso ife mtundu dachepa kunoko. Tusangalala kuti dziko lathu lidani kuti atibwezera anthu ajwa anthu aja. Mori, wamvese apo bwino.
2: Ine ndikumva choncho koma mama.
3: Mwauze nsanzano amwali kumweko, mukafuna sopira so South Africa, mukwenze passport.
2: Kumene kuko ai amfumu, loko amene ali passport, angone kuti munthu amene ni wobwera madziko akunja.
3: Bwererani kwanu sopano. Nifuna kuti ndikuuzeni sopano amene muli kumweko. Mukachoka pa nyumba mziyangana mzigalizira kumudzi makolo. Ngati mudasiya makolo.
2: Inaenda chimina.
3: Ngati mudasiya makolo. Mzigalizira kumudzi. Nikuti anzano umwana pira South Africa.
2: Sinzapiranso kumayiwa.
3: Tachitaniziya chimera. Anzano amene adapita ku South Africa kuno ali magalimoti kunoko, ali makampani kunoko, amagwira ntchito kumatumiza ndalama kuno, panopa ali nzuwetu kunoko, koma ino mmango okhala kumweku, South Africa kunena kuti sinizapita so kumudzi.
2: Ndera
3: mabwera tsopano mavuto ndi amweya. Mkazi wanu nakondana anakwatiwa panopa ali wana 5. Wana wanu ajawo amene mudasiya atatu aja pabodzi ali 8. Ndiponso palipala azukulu. Chomwe mufuna mufikira kwa chemwali wanu, akuuzeni kuti wana wanu.
2: Koma mamunayo.
3: Tamverani.
2: Mamuna
3: ali chilobwera kudzakwatira ndithu.
2: Ineyo ndine. Ineyo South Africa ndali.
3: Kupereka nsambo ndithu.
2: Zina za
3: zikubvurani kunoko.
1: Chifuka
3: mkazi. Nashiro kuti akwatiwe. Karata yanu iripo. Yomwe mudalemba kuti mukadzi anakwatiwe. Mamuna dada kwadira. Koma inuyo muyangane wina mukadzi. Varava namene ndasiya atatu wakuza mwana. Mamuna mzana uyo mpakana kwapfunzisa parapati kugira chito. Amene wakujesani. Ndiye panopa kuti mukabwerera mubwerere nkhondo. Zokupurani. Koma mulole kukupasani munda mwambe kulima. Mukadzi mumpeza chifukwa mathawa kozo. Ifenso tifuna vanthu okhala obwerawo. Rapase machiri ya chuluka kumuziko.
0: Kurazi kamina. Wasabweretse mirandu.
3: Koma, amena da, amangu kuja kumweku, zimupura. Amena amakule filo South Africa, natumisa kumuzikuno. Sizi wapura. Kachika zini ulangula. Mwafisa muna bukino.
1: Tugumbaru.
3: Amena amatumisa ndarama, atafikira pampendere. Amapunzisa wana wakuna, atafikira pampendere.
0: Johannes.
3: Koma, ino amena mango kala kukupiretia uri wakala kujohannes wakala kujohannes Mango cara, sebelum mak berapa mufun udah muzon ane ni an. Beri kan.
1: Mango dia orang yang cuchong.
2: Orang yang zaman
3: zaman zaman zaman zaman
2: zaman zaman
3: zaman zaman zaman zaman
2: zaman
3: zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman
2: zaman zaman zaman zaman
3: zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman Mbeta ziripo zambiri kumuzikuno. Mumpeza, amene mukanaji. Kwa mukale mpambu kwa sakala karuko. Sakaleza so safari kari. Zata. Kuli mbedeleso, kulibe. Wanawaja, mwazuru, alukumweku. Apa atuisaso kumweku. Ngarata, kare ni mpara, ulezo unene abwela. Tukumfana?
1: Tukumfana.
3: Tika maenda, tiziki kanizira za kumuzi. Adari ukaramba ramba, uziangana kumamba kungwa kukiri. Ndiye inuyo mbaramba ramba, sima yangana kumamba, mauna kutakia sobano, muli dewele. Chipoza kupurani. Tungvana?
1: Tungvana, mfumu.
3: Zigo mga figeni bukeni.
0: Zigo mga mfumu.

Panalitwa langizi pabwalo kuti tuiziruti kamamva zimafunika kuti kumatengapo phunziro kuti kodi kani nchoncho kodi tinasiza nyimbo ndeti malizi.

0: Ona ni mene maulegi wa tera. Sipano baliba mene akuyanka mafuni yake. Kuchuka kunsiku cha kunata ndi ndalama zake zomwe. Ndi mone nini gayo. Hakubwela kunawe. Ah, tenti suwege.
1: Bwanji magaye, ziwenda kuma.
0: Tiribu ino, ifeti kunyamuwa. Ndi kufaya pena pake palika business. Ndi kuimbira tikatina nazo. Tieni madoro.
1: Ya, sipano ndatsalandeka. Nzanga amena nendiluweza mmoyo wa mankwalo zungu za ubongo wanditawansu. Kunchitwo ndatsalapa ngono kuchotsedwa. Marta wasamukanso kunyumba ndi ana athu. Anthu onse anditaya. Ngati ndingapitirize chonchi, ndiluza ngakhale moyo wanga. Ndayenera kusintha basi.

Tokozo kuti tomvera kuti muri pamenepo kumvetsera Radio Mosambiki mene tikulotsukira muno mumzinda watete tatamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana ngati palipeta pake pamene palakuika ndipe pese kuti pepani nthawi yese muno ndine FM Tedan ndipo amene wongolera chilichonse kunchiniku ndi Graciano Kujeri tonaneso mulungu akalola ineyo ndapita.

0: Mabasa ya nzeru mbawide. Mabasa ya nzeru mbawide. Mbafika na nziku zanzinga. Yambira bandhawe sefemba na inabagati. Mbaboreza nziku zashinaye. Yambira bandhawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni mabasa ya nzeru mbawide.
1: Lero mabasa nzeru mbawide mumfa gunga la mtu wa Grisa Banka.

0: Tani mana?
1: Inde. Verdade de.
0: Wana kumuiko.
1: Mbana uvani.
0: Inde.
1: Senza kana madao kuti mai wao ni basa.
0: Maona?
1: Inde.
0: Ah, tingata ne poeti ntima kulokoto.
1: Verdade, verdade.
0: Tibafuna dzodzo ringamba bvata ne poeti ntimbu yao.
1: Maona tsava.
0: Ah, bafuna kuti basi mangwana uku. Tibakhala ine bwino.
1: Inde, inde.
0: Ah, bafuna kuti pamunga khala mukuendezana baba njapo ndi.
1: Maona tsava.
0: Aha, mungu ali pano, mizimu yatibva.
1: Maona tsava.
0: Ah, ndeko tokhala kumdzengerana dzengerana.
1: Nada.
0: Iwe ndiwe nyakusaya. Kwenda kanyangana kubiri, kwenda kanyangana gamba paro ulodze mwanzako. Anomula kundoona lini. Kadapo kubiri mwe ungada kuona penu mura kukonzanyu ungada kugulambo mashapo shukonza nyumba
1: shukonza nyumba
0: mwaona imalata ulibe
1: basi ndipo tiyo tamusana mkumana mbwanawe ni vashukonselo huku
0: indi
1: nyo temedo na magirazi mbwana uwe mziso wa boroma
0: mwala wabwino
1: indi indi kamari jipita papapa jujujo hapo andipo ni mbasenzegera
0: indi
1: verdade
0: hati nzua ni maramba mfaltarini papata
1: amba kalaribo
0: pine uyo ni kayona
1: amba tanda vene kofibu
0: na mwaona tsamani
1: vene maninya
0: indi indi
1: verdade verdade ni vene vino hawa
0: mwaona
1: indi basi ndipo
0: indi indi indi fambani bwino
2: Mai bambruka tani?
3: Ha, ne ine ndibwi. Ene muligana nazingi.
2: Ene ndinao. Eh, mai bambruka. Bavari gunkhala kunya gunkhala chimuna. Zvano kutondo kuzana. Anzano ale ale avizinyano ale munomba tsipaliana nawo moto ale. Adzandibita.
3: Ha, ta.
2: Abayo wale.
3: Ha.
2: Umuona kana kala uri nitsano anga dalora kumuyi, anga ndatamangisa. Amba sama tenda nkazuri. Ziku, panzinga, nziku stato kubira kumu. Kazo kusiana siana.
3: Kono ni mamuna kwae, chono mwe. Mchuno mwe.
2: Ne chuno mwe mwa kupandira imwe.
3: Ha?
2: Akwa nisalini kumwe isafa mzana na kazi.
3: Eh?
2: Inde, pinako kumwa kumpangono, kusia nikatumezu yezu.
3: Telepo inde, alabaja msoku zina mba yungana kutazia. Timizira mpambu venitani.
2: Nebe nukufuira kule. Penu kutete pakule. Kala ninga kamfumbu kambe kamezu. Toi toi toi toi toi.
3: Kazula kadzaba.
2: Yai mwebo.
3: Wala ni namba. Kazula la nesta.
2: Bazi njwayo. Ndibenu kusani chintu.
3: Ne. Ndibena jobasa da ndaine kashimu.
2: Inde. Ndibena.

0: munani maluleki ya marira. Palibu mwuzole. Maine. Palibu mwuzole umentidi washu. Mbili makana hiri. Ya marira. Ya enda na kumiri kumbuzi.
1: Ndipu hii. Ale kumbwere kumatiri kono. Mnyaza.
2: Muritani alumbukana. Zikufamba.
0: Tukufamba. Fika shoga ngale banu. Tuenda kafunga kale botsi na ningamani kupfira ntadi.
1: Ah, ciao.
2: Ii, ndirendeka. Shamwari umwe adandiratiza bza kuzungurusa urupi atawa. Kubasa ndasala pangono kushosiwa basa. Marta adaenda na wana kumwe kwa azibiriki washi. Ndaruza shikhulubiro kuna wanthu wense. Ningapitiliza terepa, niluza moyo wangu. Mzifunika kutendishi nje.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Beranico. Beranico leron siku ya nchinai. Paku guanda siku makumawiri nazi tatu ntanda ya Marua, cheka piku piwiri makumawiri na api tandatu ndife Malungero Achisena panu pabaira. Apo tikufuna kutimu inaifi chatu chikali chibozi nga chala nangoli. Mbatipo sana daika mamu nyikiru kache kache kunsana baba balzuzo nongati. But zati musana mpole, timizipati nati mwerepontu mwenye maswaita tandu lero vani makani. Timizipati nati tukumazire mpangwa zapakatwa ziku.

0: Obisara kufunika tukukumanika pano pa Luani ya Kaya kusonga kukwiriru kwa provincia ya Sofala. Tukufuna kucheza na mumna nkumbozi wakuzuika njitubwa pachisa. Pankuru zinano.
1: Zinanga ndi Alberto Domingo Mirembo, ni sekretari Dubai de Malokotera.
0: Ndito ni Pankuru, sofuna kutiti kuziweli. Mabara wakupi, chaka chipi.
1: Ini ndabara wa Muntarara, distritu Muntarara. Então, ndabara 1954. Pokukula kwanga funza shikola vensene ndaza kupatiwa mdenda kubera na papa. Pewanga kapata mwospital central, tipoja za sweka. Então, ini ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Teti. Então, idade ya kwata ndaza rukurtariu mdenda vida militari. Nda vida militari. Mesmo tempo teneba ndini antikus kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino sentente seti. Entao sentente wetu mazi mbadzala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala te mbadzirati kushikola hapa. Shikola kwa tu dotubu. Agora sentente seti ifibidabwere fipano pano pakakana masiguransa rae. Entao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katangule kaya. Kaya distritu. Ikakala kubashi chimbu chakare. Pakukala zungu panu. Kupanya. Uya. Kaka panu amunakuru. Ventura. Ventura saumunda. Ndipoji fabrika ya shuka. Ikakala panu. Eza chinjwa nitangule na mazi. Kuzala atani mbenda marume. Mbisala panu. Ngo chimbu chakare. Agora ndao na kusofirele nsanga huku kuchandi mboku kwa kadi stritu. Mbiza bwela vila fonte pano. Pa vila vano. Ndao mpa kubwela mbiza karabano na desenvolvimentu. Ndao kaya za kula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ndi mbuti kakala antro kubuka mazikuwa kunja. Nabuka Malawi, nabuka wino. Ndao akapakalua na anuwa ali akapata mabasa antro pano. Nata panu mbutini nungo Malokotera mbantu wakunji zale angabwira mbaza panu. Akapasiaribu panu mbongo nambu piatsikana bitani mbongo wawu kwenda kukuli kwenda buka Malokotera mbongo na Malokotera. Nata lero Malokotera jaya zapita mshitore. Zapita mshitore. Nata mstente oitu mazimbazala. Nata guverna nivedu distritu mpafurumaru maldeas kumuna. Mpafurumaru Mika Kabra. Mbaika Nyampunga. Mbaika Nyamumba. Mbaika Malokotera, mbaika Shirimba un, mbaika Dafi, mbaika Shirimba Doshi. Entao, desenvolvimento za chita, muito intensivo. Bisatari u distrito. Antu mbataba, nbenda Mutarara. Muito intensivo. Bisatari u distrito Mutarara. Então, sena bitenda kapita Malawi. Kure, entao, ife nonga mabasato kapatefi taza kwatiwa bitenda tete. Mzila muka mdenda Kubera. Kwenda Kubera, minitumizu wabontu. Bila zeni vano minikuwa mpartidu. Pata basa mpartidu. Entao, na basato ya vida militari. Bila reformariwe. Kukufurumariwe. Entao, mkulu waka kamunu. Hachemira George Ameriku. Era sekretari Dubairo. Entao, kumifita marifurumariwe. Wazalonga, wazenda kapemba kukuverno. Uya konga. Kakaya sena. Chinja makaliru. Azenda kutisakiri nimbu mbozi kumbusekretari wachirimba unja eveli. Usakiri nimbu mbozi angawa. Tinae mbozi mwemuna na kama Malokotera nchemira mirembu. Ndaini milichemira wekule. Midenda wekule. Nikabano. Usekretari Dubai. Ndaini atena lero disenvolvement bakabano yipelili.
0: Mkulunga kutichino ongwa chimbu ichakari. Nditangu ya mbutu ikateketa. Shuka kareni?
1: Ya, ishi ya papansi ya. Antu wakaka chimbu ya kareni. Kubashu kwa na mazu kuzala. Mbibuluka, mbaza manga vira. Ishi liku vira. Abuka kuchimbu ya kareni.
0: Ndipata paswa zina Vila Fonti.
1: Vila Fonti.
0: Changadea.
1: Changadea chimbu ya kareni. Bashachi njini mkwendera. Ate panzi, ate kwenda Mika Kabra. Antu wakaka munu raya. Kaka chimbu ya kareni kubashu. Kugoku.
0: Nyanzakaya kwa?
1: Nyanzakaya ndi mkulo huu. Nungwa Nyanzakaya ndi 10% sukari. Akumba majenji. Nunga pita chitambu marumeo. Pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo. Makumba majenji. Paka kutimazi yale majenji muli mbe itrabala na fabrika. Andao timisi nabuka kuri. Timisi nabuka kuri ya tinte ya fabrika. Ndi hili nungwa Nyanzakaya. Ako Nyanzakaya na mazi kuzala. Ezo kuliratu. Mhm. Madzi angadzara kunyanza kuti sapita mane muchitepa chinchindi pano tikada majiwa na madzi.
0: Madzi akoko.
1: Madzi akoko. Angadzara ipozi ifi tsasofereri. Piatu bensene binalimeve pano binajefe bensene lime kumbacho. Kumana kaya ili pantunda. Nganani kuno basho sajiwa kwa paza sajiwa chipende sajiwa basho tangiri mbudzangu ambusha dzangu amba bwerambo nokumbo asasvambo kwe kumikurumbo
0: makhalanga madzungurira
1: aife tiri madzungurira kuri pinjara pano kuri singame mahata papa akora chinchiri pano tichionga kuti komo madza makupwa tikumenya vetu baba aende ana ngomba kwenda mbo mansuo muri kwenda mbekama mababa ama paramanga ninji ndimane ana vivire vipaka pa so sosovereri piaka pensene madza ngadza tisasofereri pano pakava. Eh, mas pakati organizada, tuma estrutura, saúde. Saúde kuti pedza maningi pano. Isakaradia zansene namasiko namasikati langanani chinchini bata matambira mushiketero. Bayati nemakote tabuka mpumelo katoda gente recebera mushiketero. Mona, saúde dia zansene sakamuno. Akurumbo ali anapata kushipitali ali. Apinyero dapita muchinchini bata irira na zishtino. Basawe kuna masiko namasikati. Awa wida dabwera basawe njile. Asapatira muno ngomunidad.
0: Apo mpati chitene chifunya tano. Pa upaliano. Mukukumbukirambo bidzindikiro pengasi pekuti che upalianga ndikalitepa. Tepa tipangeni mbo chitangano.
1: Chitangano.
0: Kuira kupi mukabvinambo likuba mukabvinambo mukaonambo asikana kuvina likuba vinabutse imwe papali muka senzi kakana imwe kale na kale mpya nchanje.
1: Ine nonga naine. Senzi kakana ine maningi njagresha. Ine dikakambozi mkati magereja na panya kanyanza mika kabral agora uzuvi yango senenene ndikapitira mwene muli mugereja atendi na nyumba zinango tikapita mumuli tisembambo nakonda bwera watani auri wimba kalako kumimba nonga misanje kuti munthu uri nakonda bwera mugereja muli atendeuke maona tina nyumba zatu zinaimbefu mugereja muli atendeuke upalianga ndapita na pepe
0: ya kuenda magashi tukuenda temanzano na shoko
1: nkabe. Nkabe netangu kutena basanga kada zapiteni hili. Ya kayanesa. Pukindeza kwa tiwa vano, mendeenda kubera, ubera, mendeenda kutete. Nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu huku. Imba vinavalimba, kalipu adeke hawa. Maona kaimba. Kumpanya gote hawa. Akaimba basu. Go, go, go, go, pano.
0: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi. Valimba. So inembo bebimbo, sikabisa mila daya na pia tubepe ya kupembere. Atena lero ni kupembere basi. Zombo nongambu diakoni tani.
0: Apo chipangene, mainkuru nkazano mwanziwira kupi,
1: mwachita sakiwa. Nkazi leta sakiwa tayi, ine ndacha chinjwa provinsa Sofala. Dabere nivano, mstenda sete, kora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tune ya katili ye, ndenda kwekuli, ndawa pa sentu paka kalifi, maulu nga pa sambo intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye nijona na iye mayu. Mwana, kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu na ngangabe mamu na dae. Nzanga nganga nani ntepa na binaimu ipa na kukubale. Kasa kile manea ina madula ya kede. Nibula sirivili na nzanga. Nisakambu padrini wa pachisa jecho. Ndona nami, cheza nami. Nisema maizera vashi kukoba. Anasa sente sete ano.
0: Nani rumuli na munse?
1: Uwa ndabala nae ana. Ndabala nae domingo. Ndabala nae noki. Ndabala nae shoni. Ndabala nae mani. Uwa ni mezi nkazi na chitanae familia. Inembo kaza wili nkabe. Na gereza tu yeso nkazi. Nimbozi basi mbigado.
0: Hapo ndietani. Pida simba nemwe. Mwapereka chuma.
1: Sita pereka. Nja kumune ni mwanankazi uli ndazabu ilakunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuruka semba. Mwona. Naka semba pensene bene kede. Entami nipangwa chuma, mchibusa dinyero. Mena kapagali kwe kule, midi nkwata mwana kazi.
0: Mashiri ni mangasi nga maa?
1: Ishii, wala ziziri, kaya barato. Pamili nga pifika tayo.
0: Ikari barato,
1: mkwenye barato.
0: Kachipa, mkwenye kachimanika kone.
1: Kachimanika, mazine pamili kinyantu ya mtu dinyero. Uyu malupato, uyu kulisa uyu, kula masingu, ya nipe pekali, kaya barato. Nipe kaya barato, ne. Mwona ambu, serveja pyanji, kula vinyo, kubera, buera, tane, pereka. Masikabi kapitu bino sinunga oreno dai. Mtingwata mayo ndibera naye familia nsene bade dziwa inembo mitidzukama na familia nsene nene. So mayi ni familia nkonda goba. Aha. Na nkonda goba ndiye dabalewa, ndiye balewa mayi pe wawa akapata msefemi. Msende sukari. Ipe wanga sanziwa ipo jipaye mbeza chinjwa mbenda msefemi. Iombo pa imbo mchinjwa mbenda msefemi mbiye tadwalanga. Ansena masweka. Paya lo wabera, tadwalanga za lo wabera. Salaba
0: apo apale kasenzeka na imembo nzizi munonuri
1: apala akasinzika nene nsene malirata so asala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemera mendinsaka mendingumana so ja pedembo vista pedembo vista kukibasa kapate fili njakuipa moto ngagaka ungaliza moto li ngatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala woro kuletai anzanga janga habona vini ndikuona mazah ndisikuona bili nanga muda wakale da kibasa tukapate fika ya kunasa so asala ndi mbozi basi ali maputu
0: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyira nedisure
1: wapa simamuna mamuna nditepe sokwati sapata sapata chibodzi na chibodzi nkabe zikatweza chibodzi chene buti ora zazire mamuna kagopa nkanya chite kwene likwakele manera kuti wawo mamuna na mata kudala kuti ndamfuna nkabe nkabiretu kagosa ora zese tika kana le
0: ukasungura mbozi
1: mbozi ni wakwene bubasi ya
0: ndamba tasa pekara
1: nkabevi kuti ora zese kabevi kuoneka kuti una kha so wako akakani mbozi basi tikashitika mbono ngatene pangabe papa tikashitika tepo ngafuna mwana munthu unaenda pangapa kidini tikakana mapungu mai anapungu achi asweka inemu tikakana pungu ngamu asweka
0: kodi pungu ikapata akapata basa
1: pungu akapata basa kuna ife kidini ngakana madandaula wasena kazi napanga pungu ngo ndiye funeni chitakazamendo mapungu ngazi napunga mamuna akakufona programa mungamapita nyumba mule gere ngamenya iya satapunza punza mule kuti programa mamenya ngato ndokatamenya famba tane bizepedidi akoramba sabukambo upungumbo ankazimbu kavunza mbule pianga byonsene binafuneni napanga pungu anga mamuna ankazimbu pia chembo byonsene binafuneni napanga mapungu angara mapungu ale ndasakwata mbende kuna familia mamuna mbende kuna familia wonkasi ndati kakana masikurasa bezo ngabe munthu gabe chita chinthu ngakapugama ile motori mumula parali ninapanga kuti
0: pungu kuti pungu ndi nkhoswe
1: ndi nkhoswe yako si
0: asali sidzikira banja
1: sidzikira banja si
0: pia chinchino mukupiona mbuta
1: wa chinchino ngabe ana ngakubva pika ngabe pungu basa pasulatu mimba so iyo yokubawa na tomona kwena mimba dambasa mimba ngakunziwa mana chinchino
0: akokalinda kana pungu
1: ani namba kuti injanga yimuno ndi controller injako pika kana mafala akunensa chinchino mwana satufira atasati kana machi asati kana na babachi galeni pikalipo tai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wapapesa machi mbaza mwana na mimba dala mimba ne mbana kupasa sakanseru kazikana basi bwera nyakulu wakulu wakulu bwera za bumunda kuteta dodo mesa peseni pene temba kazikana basi ane mbamu wapepo mbaja mba kutra
0: masadikana
1: masadikana huku mmuja pepo ambu ya ntunza kakandi ule kudabaya mamuna dapasa mundu huyo na chemeleza mba bwera mbaenda kabulu munda ana ata dodo mesa mbuya kita chiteo vili sifo mputai mwona zinza nendi zinza yaani zinza kondangana anta na zinza ini piti ya konda malunga piki mundu nsene nene kareni bano kachemena natupu ini ni malunga zala mbangonde yaani mbangonde mirembo kumaputu alipu kukabdelegatu alipu kuteta alipu orizi yato nsene malunga tabukira kuteta mwona kareni kakana kontrolali si kakana kontrolali chinchini ngabe
0: Chinchino kia duwareka.
1: Chinchino ngabe.
0: Zinza na ntupu.
1: Nino katepa imu na ini. Imu na ntupu wa. Ini ndina ntupu wa ngabe. Sha, machira tani malunga. Dachira. Anga kapepo mtu nangu mboza. Nungu sha. Ano nga malunga unembelenga. Nunga maana cheme na bakundu. Ini ndaenda maputu. Uya yali kumaputu. Anga mirembu. Asustara ministro. Anga iste mirembu iduhondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao. Bika dene ba konferensa. Pakumaa ndi cheme na kukundu. Anga basa mirembu. Anga mirembu iduhondi. Nunga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 28, district Mutarara. Pewa kumbani, ndinonga pewanga ndidi mingu. Iwa, ndidi mingu babasi mbani, unakandia ntonyo. Mirembu, nunga mirembu nimbuye. Imembu pewa numbu mbani, mbalonga, hako ndubale atu mbani. Tapata na ja, siku kumeratu.
0: Konda bisa ntupu, zinza,
1: sapezi. Ya, sapezi, ntupu sapatiratu mezi. Pika alipo wa marunga, anangu munyo saja. Ifi marungachi ifi ngakuja da kwa munyi ndi ma difference achi pangono tonse nyandu mna tembu na mamungo kuna adzoa kuna huyo nangu
0: zinza na ntupwa
1: zinza na ntupwa cha isakati nepa kaleni
0: tikabalera sembe usamumberera
1: ona unaikapene pesa chimira nkoso sina nyama ingambalonga bebe nonga chinchini bano nyopa watana sapata basa na bebe agora ifembe kumusipenya kwa atai andama responsable traditional zanga chimira sa chimira dato mapano mbane nonga bairo davira mbane dato mapano pakaya pano mbane machindo aje kwa zimbao kuti tanga mpendinya kwa umara njedzera sakati nepo mazano wala nyakwala na mitupo awo ana mitupo awo ndimane yakakale chinchino anthu kapi kupitsiwa vipita
0: aha mwanuke kuti dato mapano una unyakwawa ndiyankonda zimbao
1: dzinyinya kwa zimbao ndiyakali nkuru
0: aha
1: akali nkuru kutonganya kwa senene mbakwatwamba tika panele kwa sapando anenda kwa sapando anenda kutsapanda
0: kwa pamachira
1: aha pamachira mbo kwanda la anenda bu kwa huyu kwa khamba anagwanda anenda kuchipende anenda mangani anenda ntopa kasona akakhamba na kabesa sasa hapo inonga nini pano ani vidu district leader communitaire mirembo ni responsable todo secretary de bairro mika kabarari kuzenya mombo nyampunga ndo ndi ni responsable mbo okuonera mbwanzanga kada munthu anazona achi kada munthu ama form de organisation anyakwamba na responsable te pamba tuchintu ngambo ndi sakatukwa asa tungamba nyakwa kuvena ngati chemera kuli iwo nene mitikana tu tingamala mitipanga mbwanza tu tepa mukapange atu ndi mapatiro atu anekhe
0: kodi mwanonga kuti pano madzi akadaza kadzala mwachimwe muli mphale kodi mwathawira kupi madzi ana
1: madzi athera muno pano paka atenya kwa
0: kodi akali madzi a bomane nsasira
1: stenta waitu stenta waitu ndikakhapa na vida military ndagumana nchilimite na mbele chizuki hapa shikola hapa kwa tundutu ife tafikira pa chitisawa pale mukona kusi kwa chitisawa kuli pana nyumba bikamanga jordi jordi pinyumba bibi duli
0: bipo na chino
1: tafikira beba ngabe mbuto vira ife tedza chitambambo mitimanga kwa teri kuvira iyo ikunsiko kuna jese kudai kwa uyu tribunal uyu prokodaria
0: anaipanda ndimwe
1: ndife nole na iyo kweza kure baria nkudza makomandanti maningi akakhana ife pa ndife adaphata kwe kuli kuonga kuti ife ngabe kwa tereva ije sanvati dist esiportive ndambi zapita bepo diretoro shkola chechemera garizo mbaita nesetiva ora zeze administradore mbai ukwe ugovernadore mbali uyu ndiada bwera za chitisa shkola mbaka simangani shkola pano pakana shkola kaibodzeni kuviro mashkola nsena kakao baso Kuchimbo chakali.
0: Kuchimbo
1: chakali. Kata mbizai pacha ndimba. Mbeza kwata mbizai kambushi. Ishikola mika kabrali. Kwa kumansanzi kukubashi kumbichinja. Pibwela mika kabrali. Mbizai chilimba doshi. Chinchini chamba kaya pana mashikola nchipa manipu. Polisi guvenu kupata basa manipu.
0: Kodi kari na kari andu akasodzira kupi?
1: Andu akasodzira.
0: Mzizi wanjaa.
1: Andu akasodzira. Kumbala. Kumbala.
0: Pandira maruru.
1: Pandira shimwala. Maruru. Prikanza tukukuli kajua na mati. Mbweti. Mapramanga.
0: Magagadi.
1: Piekunku magagadi wa mapramanga. Iu piekunku ipa na pima ningide. Mwana. Tikele kasunza kwa kumbitibu ya kuli. Mbishitatoroka. Mbishitatoroka. Na prututu.
0: Mukachinji sana na anji. Imu paswa posu au imu musabu mkaperika anji.
1: Nakupata nyama. Ife tirigombe. Tisapa nyama nsomba. Makapana atani. Mitenda kukuli. Toro. Yomba kuhikapo. Kanante. Uyakombu nsengwaku kutepatule. Nyama hizi magaganezi upampe. Uyikapa. Agora yomba kuli. Usafunaji magagade. Nafunaji. Safunaji mpimaka. Mwona. Chitaturoka. Mbitibera kuna mbitija. Agora ambu ingakwanambu. Njara ambu ifikunu. Tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi. Tingamati kuchitila cha. Tikwenda kugoa kusha. Mwana kugoa kukatani. Kaika mropi. Nata yomba nga maramba. Sabwe ramba zistambo bamba. Iwanzata maro mwuri. Kaika bamba ya na. Sabwe ramba kunombe zika mbo bamba. Mkona manina na Stefan. Nga mambi wankubira mba zaturoka limba. Mkuza uku kumpala uku. Maza nga za. Sapiwa nsombo kupai. Kunonga zango.
0: Sapiwa na marichera panango njizi.
1: Kukwa kwenye mulembu zinanga. Kusapiwa kwenye kumayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenye pata chinchinu pae mulembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Se mulembu kuhonga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuhonga pia kazi. Ni mulembu ya zinza.
0: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
1: Atena lero sapulumuka kwe kwa antu. Kumpala uko. Ziwe. Ya kwa second sembe mezi kwa hachi ingoneka chilala. Ingoneka chilala.
0: Kachini kakwe na mabure
1: tae. Ya mkabe. Ya kwa nukuna anda nafuza nye kwa. Ngana nchaka chini nziru tatale. Chaka idamana kwa pumuka na nyika. Iya nye kwa nenda mbaika. Mbaika nsembe. Pakuta antu wala nenda mula kundulunga na chirompa. Mwona kudasita kotrupi sawa tani. Mabulusa pitu kedi. Nipo chungamana tani. Mamaika kedi mpapanga ni mangana ni doko. Iya nye kwa chitiri mapata mazi kedi mawaza kedi. Basi ya maa. So anadzisambo guvernu. Adziwembo. Mwona antu mirakabu. Tena lero nyeko ziripo ziwe. Zamba. Ilipo. Mwenye mkuru no ufu. Wabukira ata tetika. Dabukoko. Ndiyo ubozeno no ulaberao. Mazanga zaa kula sabirambo na kuna. Mbenaka patana na pungu yuko. Mkulumbu mbubirambo na kumparao.
0: Mazana safamba.
1: Ah, safamba. Maza nangu ya natijia bana nangu wa sabuka unwa kuna kumpala. Ifembo kunomba natijia mbambano wa. Parambutu zuiri. Panariu zambezi panachiri. Isabirambo na babi. Pakaya bana ifite akano kati kuponta
0: ndika pansua
1: ah tipa ponta majawa na bwana uchi tepa chaka chino tatoma atama kuti bombari ndichiri agora ndamba tapita mbuzambesi tamasha ndimapatira atipani
0: pakaya pamire mbuti kafuna dziwa kuti nyimbo zikabve mukale na kale zikakomerwa na imwe nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje
1: ini zali kuba seni sini tikakomena maningi na kazi angadukula atano kemba vina bazungulira na matako tepa lukuba eh baba eh bazungulira nitikakomena nene masangalangana ah si nitikakomera nene ndia wanaimba eh nyimbo zikakomera nene
0: nyimbo za asena
1: asena zezi ndi zikakomera nene kukindi nyimbo za tradisana mi akaimba nyimbo bizikana objective nenye mwimbireno imba muntu adakabyacho pa nyimba bati muntu basindiri kutola bati naimba yakuimbene step time muzika da akaimba chindu chiba chipaso kakomera kwa chinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki akwanga muona muntu na makaliro yake na machitira yake kutaka muimbira tu cha ate anangu asenda katongwana pa tribunali kuti usi mani anaimbia ndigumana mitiona pa nyimba banga muona
0: apo painkuru china mangaziko ndininchi
1: china mangaziko kuperana ngapi nopodi chitaweka nene chitachintu sifrana nanzako ine ni sekretari dubairu munu nina teshikaza na singwenda kaza tuzeni singwenda kaza ningatambira pimpu temdu zita na iposo ni sabambo informa sawe ya kumunitati nikachita njanga njanga basi ndinagwa china manga ndiche chifrana nakanani ini ndisati kuvane tai mazi sauti ya bweza ndipanga kama sekretari muna tambira brigada ya ratu ratu Mosambiki kubera pano funiza chizi na antu mwimuli muna shatani nunga inembo tobi ndipanga mwini mwini chenjeza chimena mmadishikaza masingweta kasa matuzeni singweta chimena grupo kutula chimena grupo sauti tonsene kapa bozibendi kutambira alendo di matona lindo tonsene chiripano ne neta muntu neza ngale napi na ipilo napi na tonsene kukumera pukifara da bwera pano idalongo ili jokupete ifi pano tema mashi importanti.
0: Apo china fuza ziku ndininchi?
1: Na fuza vizina mbantu hali anachita kintu kia kukonda perana na antu. Basa nakati skontenti. Ini nisakataya dibero. Mana mtu njira menyiratu. Agora munu mwakotera. Nenda kalonga kuna guvernu. Kuma sekretari. Sekretari mwakotera na mpereisha nati. Asa kwa tira antu. Asa turujere antu. Agora bubili mpekumanga. Mpe mpekufuza. Mpepili pisa fuza. Na mangatani. Agora kunipanga ndiyadu msadoni ndo kwa menyandu. Ndiyini no komportamento andu. Andu halijasa za longa bwa yisadu msadoni. Tilara kili sinyedu puru hotu. Ana malu komportamento. Pepe ndi pisa fuza. Makaliro andu mkati makomunidadi. Safunika kuverana. Bodo paswa mpandu. Masafuna uverana nanzako. Ungo funa chita chindu. Tumezio huda chivesa dretu. Ule kavunzi ule mundu wale kupangoli. Kuti ini nesi da pivesa dretu. Ana kushipigari mbimanga. Ndijina manga.
2: Mhangwa zapakati padziko utabarupa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariba dide
3: mabasawa kusava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena
4: abisara kufunika weraniko pampangwa zatu zapakati padziko antu akupiringa na piuru kumina chibos apo matene pako sutsemera nchinzu uku kikamwe kwa taka sasira tu mabasa aungumi kumulikira mprovinsia ya Zambezia. mabasa na sakana ukari wakulambu na mataka kukira provincia ya Tete ukututumika tangwe ya ari antwa na sambo kukusia kukona mwaru mwareni mshikitera tulonge mangaradi. Angas antu chisa cha pebane distritu ibozibos provincia ya Zambezia alikupemba kuterezwa pagwano kwa ntengo wa msongo msongo. Matangwa kupringana pikwi kumi na pinai pia utenda wenye mfero mfero panangu tironge nyempa na malaria ndio tudalemberu watu makauna kubukira distritu ya Doa provincia ya Tete. Mbumba ya distritu ya Chibabava muno provincia Sofaru kupemba kuti moto makeso kwa nisiku kwa na kuli mwinji. Kudembuka kwa kutabiriswa kuli antwa kugwesera tironge mankalamba kukupasa madodo kubukira distritu ya Chibabava muno provincia Sofaru. Zenezi na zinangu zinatika mpangwa zatu alpaka lupa nini pereira tume kumichini ndi Domingos Antisene. Mbazifeka mwadidi. Tadamalefe kufuwa mpangwa za mumpu unondinzizi kuna moza zose zile kwa tefita upakane liru kutimu. Antu wa kupere mpangwa za mumpu zikulonga kutimu. Chinchino ti provincia ni ya Zambezi mabasa kadalimiswa akufunziswa kazekuru na munakuru kwa bidigirwa pontu. Kwa kadalimiswa tangwe ya kuperwera kwa chuma mkufeka kuti mabasenewa akwata pia kapitatu kuti mbadamara kulimira. Chichinuti utongi wa provincia ya Zambezia ulikugumanika nao kunyo kufundisa mbuku wa kupiringana pikwi makumawiri na piseri. Kale na kale akafundisa kazekuru na munakuru ndi anyo kufundisa mbuku kupiringana pikwi makumanai. Ninga kulonga kudwa chita mwanankazi Esperanza Saidi anasaka na mabaseno wa provincia ya Zambezia alonga kuti chinchino alikuza tenepa mbakwanisa kusunganiza chuma na uli lunango tuwela kuti mabaseno wa abidigiri paswa na kuti chinchino provincia ya mumbu ilikugumanika na kaze kuru na munakuru kupiringa na pikwi makumatatu na pifemba kuti alinao mtaba wakufunziswa mabuku. Kumukani kuti mabaseni watu mbakuburukira panzero za nkazi wa ntongi wazi kumama Geta Chapo Njiverano na mama Margarida Matush nkazi wa ntongi wa provincia ya Zambezia. Mulembe wa ndali ya Frelimo provincia ya Zambezia alikuza teri papachita bech kuti anati akwanisi kucheza na utongi. Tuwela asasanya paswa mbuto za mfunziro na mbuto za unkume kubukira posto administrativo Munyamadi, distritu ya Lugela, provincia ya Zambezia. Francisco Nangura, akapironga penepi, nsiku ya Zugir. Pakati pabanja na mbomba kubukira posto administrativo ya Munyamadi, mbalonga kuti mpikufunikire kama kuti mabasa akutendeza mwinji akwanisi kupata basa ninga pinafunika.